0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a sauraron mu barkanku da wannan safiya a zangon mu na farko na watsa shirye-shirye daga nan sashin Hausa na DW. Muntaka Hiwa ke fatan an waye gari lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. To a cikin shirin ba an sha labaran duniya za mu je yankin Sahel inda bayanai ke nuna cewa kyakkyawar hulɗar diplomasiya na ƙara farfadowa tsakanin Algeria da kuma ƙasashen jamhuriyar Niger da Mali da Burkina Faso bayan tsamin dangantakar da aka samu a baya. Idan muka je Najeriya a jihar Lagos wani taro aka kammala kan mawuyacin hali da masu larurar zabiya ke ciki wato na gangin rayuwar yau da kullum. Daliban da suka kammala makarantar secondary a jihar Adamawa da ke Najeriya kuwa sun fara tunani ne na yadda rayuwa za ta kasance musu bayan wato ko kuma a babbar makarantar da za su je ta gaba. Za mu ji yadda abin yake amma yanzu ga halin da duniyar ta waye gari.
0: DW labarun duniya.
1: An halaka tare da kama sojoji da dama a yammacin da ya faru a mai fadar gwamnatin Niger. Adadin mutanen da ambaliyar ruwa ta shafa a Nepal da Tibet ya sake karuwa. Yan sanda a Habasha sun koma kuma sun kama gwamnan yan Eritrea da suka ce suna zirga-zirga a kasar ba bisa ka'ida ba. Sojoji da dama ne aka kashe kuma aka kama a jamhuriyar Niger bayan da ajiya asabar wasu matasa sojoji suka yi bore a mai babban birnin kasar. Rahotanni sun ce boren ya biyo bayan rashin jin daɗin wasu sojojin ne akan yadda hare-haren ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai ke ƙara ƙamari a ƙarƙashin gwamnatin mulkin soja. Wanda ya shafi sa'o'i ana jin harbe-harbe da ma fashe-fashe a wani sansanin soja da ke filin jirgin sama a Yamai kusa da fadar shugaban ƙasa. Manazarta da kuma jami'an diplomasiya sun ce dakarun Afirka ko na Rasha sun taimaka wa sojojin Niger ta sama da kuma ta ƙasa wajen daƙile tawayen sojojin. Gidan talabijin na gwamnati RTN ya nuna hotunan wasu matasa sojoji da aka kama. Sannan rahotanni sun ce dakarun gwamnati sun sake karɓi iko da filin jirgin saman. To sai dai har yanzu kuwa ba a kai ga tabbatar da inda shugaban gwamnatin mulkin soja Abdulrahman Chani yake ba. Akalla mutane 27 ne suka mutu sakamakon harin jirgi mara matuki na Rasha akan wani rumbun ajiya na wanda ake kusa da Kiev babban birnin kasar Ukraine. Hukumomin Ukraine din sun ce harin da aka kai da yammacin ranar Juma'a ya haddasa gagarumar gobara da fashe-fashe a rumbun da ke a yankin Bucha. Al'amarin da ya tilastawa sama da mutum 370 barin yankin. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce fashewar ta kuma yi mummunar barna ga kyakkyawan wato kuma kayayyaki na more rayuwa da ke a kusa. Ya ce an fara aikin binciken laifi kan zargin sakaci bayan gano cewa an ajiye makamai a wurin da bai dace ba musamman da ke a rundunar soji ta gasar. Har ina zuwa ne bayan kwana biyu ana kai hare-hare ta sama a kan birnin Kiev da yankuna da ke kewaye da babban birnin. To ana shan labaran duniyar ne da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na DW. Adadin mutanen da suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa ba zata da aka yi a iyakar Nepal da Tibet ya haura mutum 600 a yanzu yayin da aikin ceto ya shiga rana ta hudu. Hukumar kula da bala'o'i a Nepal din ta ce mutane 626 su ne suka salwanta yayin kuma da kimanin 300 ciki har da wasu 'yan kasashen ƙetare har yanzu ba a san inda suke ba. A yankin Tibet, hukumomin China sun tabbatar da mutuwar mutane 7 yayin da sama da 550 suka bata. Rushewar wani babban bangare na kankara a tsaunukan Himalaya wato Himalaya shine ya haddasa ambaliyar wadda ta tafi da duwatsu da laka tare da lalata garuruwa da tashoshin samar da wutar lantarki. Ruwan da malakar mai yawa na kawo cikas ga aikin ceto a halin yanzu, yayin da sojoji a Nepal din suka ce an gano sama da mutum 100 da ake kyautata zaton cewa sun magale ne a wani ramin tashar samar da wutar lantarki. Yan sanda a birnin Arba Minch da ke kasar Ethiopia sun sanar da kama yan kasar Habasha kuma yan kasar Eritrea 32 waɗanda ake zargin suna tafiya a kasar ba bisa ka'ida ba, ciki har da kananan yara 7. Kumandan yan sandan birnin Kikebiu Adal ya shaidawa DW cewa an gano mutanen ne boye a wani daki da ke gargashin kasa a wani gidan kwana na unguwar Sikila da ke a Arba Minch din. A cewar jami'in, sun kuma samu bayanai akan shigowar 'yan Eritrea cikin birnin ba bisa doka ba, inda haɗin gwiwa da al'umma ya kai ga gano wato wani wurin da ake ɓoye da su. Baya ga 'yan Eritrea 32 dai, 'yan sandan sun kuma kama mutum 3 da ake zargi da safararsu tare da kwace motar da aka yi amfani da ita. To jama'a, ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na DW. Yanzu zan miƙa ku ga Abdulkarim Muhammad da zai kawo mana rahotanninmu na wannan safiya.
0: DW sharhunan bayan labarai.
2: Madalla. A cikin shirin na yau za ku ji cewa hullar diplomasiya na ƙara farfadowa tsakanin Algeria da ƙasashen IAS, Niger, Mali da Burkina Faso. Bayan tsamin dangantaka sanadiyar harbo wani jirgin Mali da Algeria ta yi, wata ƙungiya mai rajin bunƙasa shuka itatuwa don kare muhalli a Niger ta duƙufa don yaƙi da illolin da sauyin yanayi ke haifarwa a ƙasar. Za ku je da masu lalurar zabiya a jihar Lagos ɗin Najeriya ke kokawa bisa ƙyama da wariya da suke fuskanta daga al'ummar gari. Suka kamfanonin sada zumunta ƙararraki da dama suke fuskanta a gaban kotuna kan zargin kimsawa yara kulafucin manhajojinsu. Muna tafi da sharhunan da jaridun Jamus ke yi kan abubuwan da suka wakana a nahiyar Afirka, har ma da rahoton kundin 'yan mata da ya nazari game da fargabar da ɗalibai da suka kammala sakandare a Najeriya ke fuskanta. Gabanin buɗe sabon babin neman ilimi a manyan makarantu. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim. Zan jara gaman shirin a wannan lokaci. Za mu yaye labulan shirin daga jamhuriyar Nijar, inda kyakkyawar hulɗar diplomasiya ke ƙara farfadowa tsakanin Algeria da ƙasashen IAS, waɗanda suka kunshi jamhuriyar Nijar, Mali da kuma Burkina Faso, bayan tsamin dangantaka sanadiyar harbo wani jirgin Mali da Algeria ta yi a shekarar 2025. Yanzu dai ƙasashen huɗu sun kawar da takun saƙar da suka fuskanta a baya a ƙoƙarinsu na haɓaka yankunansu. Wakilin Isu Mamman ya aiko mana da rahoto a kai.
3: A 'yan watannin baya-bayan nan dai, masu lura da al'amuran da ke kai suna komowa a yankin Sahel sun lura da yadda shugabannin ƙasashen guda huɗu ke safa da Marwa a tsakankaninsu bayan zarge-zargen da suka taso a can baya, alamar da ke nuna ƙasashen na buƙatar juna. Alhaji Nuruddin Ibrahim, malamin koyar da zamantakewa ne a wata tsangaya ta Tawa, na kallon abun a matsayin wata sabuwar soyayya.
4: Hulhulu da hulɗa tsakanin ƙasashen IAS da ƙasa Algeria abu ne wanda yake nuna cewa an manta komai, kuma duk abin da ya faru baya an bashi baya. Yanzu abin da an sama gaba tsakanin wannan ƙasashe shine yanda za a farfaka tattalin arziki, musamman tsakanin jamhuriyar Niger da ƙasa Algeria, abin da ya shahi wannan bututu na gas wanda ake ginawa tsakanin Nigeria wanda zai bi jamhuriyar Niger har ya je ƙasa Algeria, kuma ba da ga man fetur wanda su ita ƙasa Algeria da taimakonta za a fudo shi, kuma ƙasar Nijar ta amfana da shi. Akwai abin da ya shahi hanya wadda ake cewa Trans-Saharan, wadda take hada tsakanin ƙasa Algeria da ƙasashe wanda suke kudancin Sahara. Abu ne mai muhimmanci kwarai ga waɗannan ƙasashe, kuma arziki zai bunƙasa, kowa ya ci amfani.
3: Da dama dai na ganin ƙasar Algeria na da ƙarfin faɗa a ji a yankin, kana tana taka muhimmiyar rawa wajen saka baki tsakanin ƙasashe da ƙungiyoyin hamayya na kudu ga Sahara. ko a baya-bayan nan ta yi shiga tsakanin kungiyoyin 'yan ta'adda da kasashen Mali da Niger har aka samu masarar fursunoni. To ko baya ga sha'anin tattalin arziki da kuma na tsaro, kowace muriya kasar ta Niger za ta ci ga hulɗar da take yi da kasar ta Algeria fiye da alakar da take yi da tarihin Nigeria? Alhaji Abdulrahman Asmanu Abuba, masanin siyasa da diplomasiya, na cewa
5: Nigeria da Niger kamar yadda mutane suka saba cewa raba su sai Allah. Lalle an samu wannan matsala bayan dabga wannan juyin mulki, amma in aka yunkura aka diba, 'yan arewa na Nigeria ba su taɓa da dama ba wannan yunkuri ya cimma gurin shi. Lalle a yanzu tsakanin Tinubu da magabata wannan na Niger ba a fahimta juna da yadda ya kamata, kahin su magabata su samu maslaha ya za a samu a warware wannan matsala.
3: To amma ga Sanin Muhammadu, ɗaya daga cikin masu adawa da mulkin sojojin yankin na Sahel, yace kasashen na US sun ida nika tsabar su ne suka kuma kawo garin.
6: Alakan da kuke gani yanzu wannan sojawan suna tahiyar da su da ƙasar Algeria, duk da kowa ya gani irin kururuwar da suka yi ta yi cewa da Algeria ita ce ƙasa wadda ke rayar da ta'addanci da sauransu, yanzu kuma suka dawo suka amsa suka lashe sun ƙare kirɗani su ce gaba ɗaya sun gane cewa da babu wurin zuwa su yi gona, kuma Algeria ba irin kamar sauran ƙasashen nan ba ne. Shi ne Algeria daman ƙasa ce wadda ta'adda huɗa da ƙasashenmu. So wannan abin man fetur ma da suke zance yanzu, yau tun lokacin ma Domin Sanki, tun lokacin tsohon shugaban ƙasa Babatanja.
3: Isu Mamman, DW Hausa, daga birnin Tawa, jamhuriyar Nijar.
2: To a jamhuriyar Nijar ɗin dai wata ƙungiya mai rajin bunƙasa shuke-shuken itatuwa domin alkinta muhalli ta gudanar da taronta na shekara-shekara da ta saba don faɗakar da al'umma ta hanyar gudanar da aiki a zahiri na dashen itatuwa don kare muhalli daga ƙalubalen sauyin yanayi da yake fuskanta. Ga ƙarin bayani a rahoton da wakilinmu na Yemi Salisu Bukar ya aiko mana.
7: Burin dai shine na kariyar muhalli ta hanyar dashen itatuwa, sarrafa shara zuwa ga taki da za a iya amfani da su cikin gonaki, faɗakar da al'umma illolin rashin dashen itatuwa ko kuma yadda ta kamata a dasa su, kuma akasari yara ƙanana ne ake horaswa bisa wannan fasaha ta kariyar muhalli, wanda ake ganin idan sun tashi da wannan aƙida to za su ci gaba da ita har su ma su koyar da wasu. Ta haka ne ƙungiyar da ke fafutukar ganin an shuka itatuwa domin kare muhalli ta Initiative pour l'Arbre ke shirya taro a duk shekara domin ganin inda aka kwana da kuma musayar fasahohi tsakanin dukkanin masu kula da kariyar muhalli a cikin ƙasar ta Niger. Ahmadu Ibrahim Mustafa, injiniya ne a fannin noma da kiwo da kuma tattalin muhalli, ya tsokaci kan irin ci gaban da ake samu.
8: Yau Initiative tana da mutum wajen 5,300, wanda a da lokacin da Initiative ta fara mutane kalilan ne wanda ba su wuce man 50 ba. Kenan yau sai in ce ci gaba ne tunda ana nan ga samun matasa wanda suke mai da hankali wajen tattalin muhalli. Kenan ayyukan wanda muke nan ga yana nan ga jan hankalin mutane, ci gaba ne da Niger ta samu.
7: Daga cikin fasahohi na kare muhalli dai, akwai wurare da dama da aka zaɓa ko gidajen jama'a wajen dashen itace ko baiwa magidanta kuzari na dashe da renon itace ta yadda za su samu inuwa cikin 'yan shekaru maimakon zama cikin gidaje ko bakin titi babu inuwa ta itace. Sannan a hannu ɗaya wannan tsari ya shiga hala a cikin makarantu, inda ake keɓe wuri a cikin wasu makarantu domin mayar da shi wani lambu mai itatuwa da sauran kayan amfani na yau da kullum a wani mataki na koyar da kyawawan ɗabi'u a fannin inganta muhalli. Sai dai da yake magana Ibrahim Idrisa, wanda shine shugaban majalisar matasa ta jamhuriyar Nijar, kiraye ga ilahirin matasa da su tashi tsaye wajen kare muhallinsu.
9: Shuke-shuken itace wannan yana da muhimmanci sosai, duba da irin yadda hamada da canjin yanayi yake nena mamaye ƙasashenmu. To irin wannan ƙungiyoyi suna nan suna kawo ƙoƙari sosai ga gwamnati, nan mu ma a matsayinmu na ƙungiya ta matasa gaba ɗaya muna kawo goyon bayanmu.
7: Daga cikin irin ci gaban da aka samu, hadda raya wani wuri da aka tsugunar da wasu magidanta da ambaliyar ruwa ta kora daga gidajensu, inda aka kai su can saman dutse a unguwar bayan ruwa da ke Yamai. Injiniya Ahmadu Ibrahim Mustafa ya yi ƙarin haske.
8: Nan ga site da zansanyen sharshar cikin harobanda, mutane wanda ambaliyar ta ci shekara 2021, a lokacin nan wurin gaskiya rayuwa ta yi wuya a can. Duske saman dutse ne, babu itace, babu lakwal. Okay, Initiative for Larba mun ɗauki wajen shekara 3 ko in ce 4, akwai itace wanda sun kai 3,000 da muka shifka a can, wanda yanzu a misali ƙaraminsa an ce iya da metri 2, akwai masu har metri 7. Kuma a cikin garuruwan Nijar duka ayyuka ne iri ɗaya muke nan muna yi.
7: Ga masu lura da al'amura na yau da kullum, na ganin cewa irin waɗannan ƙungiyoyi na matasa masu ayyukan sa kai wajen alkinta muhalli su ne fa ta kamata daga ko'ina a ba su goyen baya don kowane yanki ya karu da wannan fasaha ta kariyar muhalli. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a Jamhuriyar Niger.
2: Yanzu kuma sai tarayyar Najeriya inda aka gudanar da taro a jihar Lagos kan mawuyacin halin da mutane masu lalurar zabiya ke ciki na ƙangin rayuwar yau da kullum. Inda baya ga yanayin ƙalubalen lafiyar jiki da zabiyan ke fuskanta yanzu haka suna fama da ƙyama daga al'ummar gari waɗanda ke nuna musu wariya. Wannan na cikin matsalolin da taron ya faɗakar a kai don kauce ƙuntata musu a matsayinsu na mutane tamkar kowa. Ga wakilin Mansur Bala Bello da cikakken rahoton.
10: Shi dai zabiya walau mace ko namiji da sunan Hausa akan ce albino kuwa da yaren Ingilishi. Wanda duk mai ɗauke da irin wannan fatar kan nemi cikin inuwa ba tare da shiga rana ba, inda hakan ke zama ƙalubale a rayuwar zabiya musamman talakan da ke tsakanin al'umma. Mr. Dare Duku ya kasance ɗaya daga cikin shugabannin wata ƙungiya da ke rajin kare waɗannan zabiya a Najeriya.
11: They believe their spirits, some say
10: wasu kan ce musu aljanu, wasu kuwa sunaye barkatai. Amma zance na gaskiya mutane ne kamar kowa, kuma mutane ne na kirki a rayuwa.
11: Just like every other people, every one of us, they are beautiful.
10: Madam Ngozi Kenneth cewa take irin wannan musayar ra'ayi ya dace bisa faɗakar da al'umma kare kima da martabar zabiya a Najeriya.
12: This awareness is to parents or persons living with albinism and
10: society. Duk matakin da ya dace daga fannin gwamnati don magance barazanar da ke addaban su. Daya daga cikin zabiya da ya halarci wannan tattaunawa kuwa Mr. Tayo Alabi cewa rana ce da take cike da farin ciki bisa tabo batutuwan da ke damun su na rayuwa.
11: Today is a special day for us. We create awareness for federal government, for everyone, so that
10: rana ce ta musamman ta inda za a wayar da jama'a kai tare da gwamnati bisa halin da muke ciki a rayuwa, musamman ta nemo hanyar da za a tallafa mana ta fuskoki da dama, musamman ma a wannan mulki na demokradiya.
11: All the Nigeria we can be inclusive in any aspect in.
10: To sai dai Madam Adeniki Awal wacce ta fito daga ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Lagos na cewa gwamnati na bakin kokarinta.
13: If different means of empowerment, Ministry of Health is also supporting there is healthcare.
10: Gwamnati na daukar irin su aiki daga lokaci zuwa lokaci tare kuma tuntubar juna a ma'aikatan lafiya da kuma sanya su cikin shirin gwamnati na inshorar kiwon lafiya.
13: Healthcare, there's insurance for not just people with disabilities.
10: Zabiya dai ko kadan ba abin kyama bane a cudanya da sauran al'umar gari. Mansur Bala Bello, DW Hausa daga Lagos a Nigeria.
2: Kamfanin Meta da ya mallaki Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger da kuma Thread da ma sauran takwarorinsa da shafukan sada zumunta sun shiga wani wadi na tsaka mai wuya sakamakon ƙararraki da dama da suke fuskanta a wasu kotunan ƙasashen duniya. Bisa zargin kimsawa ƙananan yara da ma matasa tunanin dogaro da amfani da manhajojinsu. Lamarin da ke zama ƙalubale ga tsarin kasuwancin kamfanonin. Kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a rahoton da Khadija Ahmad Rufai ta haɗa mana.
14: Sabo da amfani, cutar da kai da kuma tunanin ɗaukar raina daga cikin matsalolin da ake alakanta su da yawan amfani da kafafen sada zumunta, musamman a tsakanin yara da matasa. Kamfanoni irin su Facebook, YouTube da TikTok na samun ɗimbin kuɗaɗen shiga ta hanyar ci gaba da jan hankalin masu amfani da manhajojinsu ta hanyar wallafa bidiyoyi da ba da shawarwarin abubuwan da za su kalla da kuma saƙonnin sanarwa akai-akai. Kamfanin Meta, mamallakin Facebook da Instagram, ya samu sama da dala biliyan 196 daga tallace-tallace a bara. Abin da ke nuna irin mahimmancin samun masu amfani da suke shafe dogon lokaci akan manhajojinsa. Sai dai wannan tsarin kasuwanci na fuskantar ƙalubale daga hukumomi da kotuna. A farkon watan Agusta, jihohi 29 na Amurka sun kai ƙarar Meta suna zargin kamfanin da tsara manhajojinsa ta yadda za su sa matasa dogaro da amfani da su. Biyo bayan wani sulhu, Meta ta amince da biyan jihohin har dala biliyan 18. Kamfanin ya kuma amince da sanya takunkumin amfani da manhajojinsa da kuma hana matasa amfani da su da daddare. A duniya baki daya, kasashe na ƙara daukar matakan takaita amfani da kafafen sada zumunta ga yara. Wasu kasashe ma sun fara hana yara ƙasa da shekaru 16 amfani da irin waɗannan manhajoji. Sai dai gwamnati na fuskantar kalubalen yadda za ta tsara dokokin da za su iya tafiya kafada da sauye-sauyen fasahar zamani. Wasu takardun sirri na Meta wanda suka bazu a shekarar 2021 sun nuna cewa masu binciken kamfanin sun gano alaka tsakanin masu amfani da shafukan Instagram da matsalolin raina halittar su da taba lafiyar kwakwalwa a tsakanin wasu ƴan mata matasa. Masana na cewa ya kamata kamfanonin fasaha dake da irin wannan babban tasiri a rayuwar mutane su bi ka'idojin kare lafiyar masu amfani da shafukan su kamar yadda ake bukata daga kamfanonin kera motoci da kamfanonin magunguna da ma na kayan wasan yara. A Amurka ma ana samun karuwar goyen baya daga bangarorin siyasa daban-daban ga dokokin kare yara daga illolin kafafen sada zumunta. Daya daga cikin shirye-shiryen shine wata dokar da aka yi wa lakabi da Kids Online Safety Act, wadda za ta bukaci a samar da matakan tsaro masu karfi ga yara tun a farko, tare da baiwa iyaye karin samun iko kan shafukan ƴaƴansu. Wani babban kalubalen kuma shine yadda kamfanonin kafafen sada zumunta ke zuba dimbin kudade wajen bunkasa fasahar AI. Masana na fargabar cewa wasu daga cikin matsalolin da suka dabaibaye kafafen sada zumunta na iya sake bayyana a cikin AI, waɗanda ke da ƙarfin yin tasiri kan tunani, ɗabi'u da ma hulɗa tsakanin mutane. Saboda haka, masana na gargaɗin cewa idan tsarin samun riba na kamfanonin fasaha bai dace da jin daɗin mutane ba, ba za a iya dogaro da su kan tunanin za su fifita muradin al'umma akan nasu muradin ba.
2: A gaida Khadija Ahmad Rufai. Yanzu kuma sai sharhunan jaridun Jamus kan muhimman abubuwan da suka wakana a nahiyar Afirka a wannan mako mai karewa tare da Muhammad Awwal Balarabe.
15: Zamu fara ne da Drar Mikiya da Handelsblad ta yi wa fagen siyasa da makomar matasa a harkokin mulkin kasashen Afirka. A gargashin sharhin ta mai taken a lokacin da tsaffe ke mulkin su, hakuri na neman karewa Gen Z na Afirka. Jarida ta ce imma a Kenya ko a Senegal ko a Tanzania ne matasan nahiyar Afirka na zanga-zanga saboda matsalar cin hanci da rashawa na gwamnatocinsu ta zo musu iya wuya, kuma sannan a hankali suna ƙara samun nasara. Handelsblad ta ce ko da ɗan gajeren nazari aka yi kan nahiyar Afirka zai haifar da ayar tambaya. Ta yaya nahiyar da ke da al'umma mafi ƙarancin shekaru a duniya take ƙarƙashin mulkin tsofaffi da yawa? A lokacin da ta zayyana misalai, jarida ta ce a Kamaru, Bolbiya mai shekaru 93 ya kasance shugaban ƙasa tun 1982, yayin da a Uganda Yoweri Museveni mai shekaru 81 ya ɗare kan kujerar mulki a 1986. Handelsblad ta ce wai shin babu adawa mai ƙarfi ne a Afirka? A yayin da take bayyana matsayarta, jaridar ta nuna da cewa Gen Z, wato rukunin matasa masu ƙarancin shekaru, na da rawar da za su iya takawa ta hanyoyi daban-daban. Matasa a Afirka na da alaka da juna fiye da shekarun baya, kuma ba sa son yin biyayya ga mulkin tsofaffi ba tare da wani sharadi ba. A nata ɓangaren The Target Zeitung ta yi sharhin ta ne kan cece-kuce da ya biyo bayan sakamakon zaɓen shugaban ƙasar Zambiya, inda ta ce Zambiya na jaddada cikakken ikonta kan zaɓen. Jaridar ta ce gwamnatin shugaba Hakainde Hichilema da aka sake zaɓa ta yi watsi da sukar da Commonwealth da kungiyar tarayyar Turai EU ke mata kan yadda zaɓen ya gudana, tare da rufe kotuna na wani lokaci don hana 'yan adawa kalubalantar sakamakon zaben. The Target Zeitung ta ce shekaru 9 da suka gabata, Commonwealth ta taimaka wajen sakin madugun adawa na Zambia, Hakainde Hichilema da aka daure shi a wancan lokaci. Amma a yanzu, rashin sahihancin tazarcin Hichilema a matsayin shugaban ƙasa na raba kawunan 'yan Zambia da kungiyar da ta kunshi tsaffin ƙasashe da Burtaniya ta yi wa mulkin mallaka. Sakatare General na Commonwealth na kira ga gwamnatin Zambia da ta kawo ƙarshen kama mutane ba bisa ƙa'ida ba. Ita kuwa EU ba ta da jakan nasarar Hichilema, amma ta ce an nuna rashin daidaito a tsarin zaben da yayin ƙidayar ƙuri'u, lamarin da ya shafi sahihancin tsarin zaben. Idan muka je ga fannin kiwon lafiya kuwa, Der Tagesspiegel ta sake taɓo matsalar cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo, inda ta ce annobar Ebola a yankin tsakiyar Afirka na neman gagarar kundila. Jaridar ta ce masana cututtuka da ke saurin yaduwa na da masaniya kan yadda za a iya shawo kan cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo, amma a zahiri ƙwararru da ma'aikatan agaji na fuskantar matsaloli masu haɗari wajen shawo kan cutar. Der Tagesspiegel ta ce sabbin alƙaluma game da mutane da Ebola ta kashe a Kongo na da ban tsoro, saboda hukumar lafiya ta duniya ta ce nau'in cutar na yaduwa cikin hanzari fiye da kowace annoba daga cikin 28 da aka samu a baya. A lokacin da ta tabo barnar da Ebola ke yi, jarida ta ce a cikin watanni uku na baya-bayan nan, mutane 4,665 ne suka kamu da Ebola, inda 2,284 daga cikinsu suka mutu. Za mu kare ne da batun al'adu, inda Fastnet ta ce FBI ta mayar wa Masar da kayan tarihi da aka sata a baya. Jarida ta ce hukumomin Amurka sun saba mayar da kayan tarihi da aka sace a wasu kasashe, inda a wannan karan FBI ta mayar da kusan kayan tarihi 50 ga kasar Masar. Wasu daga cikinsu sun samu asali ne tun zamanin Fir'auna.
2: To a gaida Muhammad Awal Balarabe. Dalibai da suka kammala karatun secondary a jihar Adamawa Najeriya sun fara tunanin yadda rayuwa za ta kasance musu da zarar sun shiga babbar makaranta ta gaba, walau college ko jami'a. Ashirinsu na bude sabon babin rayuwa a bangaren neman ilimi. Wakilar kundin ƴan mata Khadija Isa bisa jagorancin Mubarak Aliyu ta tattauna da wasu dalibai don jin muradan da suka sa a gaba. Ga kuma rahotanta.
16: Bayan shekaru na karatu a makarantar secondary, yanzu lokaci yayi da waɗannan ƴan mata za su juya wani sabon shafi na rayuwarsu. Sai dai zuciyoyinsu cike take da tambayoyi, rayuwar da za su samu a jami'a. La'akari da wannan lokaci shine karon farko da za su tsinci kansu a babbar makaranta. Ga yadda muka tattauna da ƴan matan.
17: Kina tare da Hafsat sai, duk da ma ban taba tsintan kaina a cikin babban makaranta ba, so ban san wani irin kalubale ake samu a ciki ba.
18: Kina tare da Habiba Abubakar. Gaskiya ina fatan in samu jam mai kyau. Idan na samu nayi babban makaranta ban taba tunanin yadda zai kasance ba, amma dai na san akwai kalubale a cikin ta. So ina fatan idan naje ba yadda fiskance shi, ba yadda nake tunanin sa ba.
19: Fatima Umar, yanzu in zaka je jami'a dole sai ka ji kai jam, kuma in kai jam din nan sai ka ci kana da makin kafin da ka shiga. To ina tunani in ban ci makin din nan ba ya zai kasance, kuma in naje jami'a ina du da sabbin kawaye da kuma anan an saba ana mana rubutu akan board, to a can kuma ba a yi.
16: Masana harkar ilimi na cewa wannan lokaci ne da ƴan mata ke bukatar goyon bayan iyayensu, domin jami'a ba kawai waje ne na samun shaidar karatu ba, waje ne da ƴan mata ke fara yin wasu daga muhimman zabukan da za su iya shafar rayuwarsu na tsawon shekaru. Hajiya Lami Abdulhamid wata tsohuwar malamar makaranta ce.
20: Na ɗaya dai a mai da hankali, jami'a wata duniya ce, za su shiga sabo. Akwai rayuwa kala-kala a jami'a. Mata muna da hatsari sosai, don in an je jami'an nan wata rayuwa ce daban. Za a yi wata rayuwa ne da ƴan maza ko ƙawaye, kowa yana da nashi ɗabi'a daban-daban daga gidajensu. Saboda haka za su samu matsaloli da yawa rayuwa kala-kala.
16: Yayin da ƴan mata ke jiran ranar fara jami'a nan gaba, abun da ke gabansu ba littattafai da jarabawa ne kaɗai ba, rayuwa ce sabuwa. Khadija Isa, DW Hausa daga Yola, Nigeria.
2: To ƙarshen shirin kenan. A madadin kowa da kowa, sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim, nake cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bon na tarayyar Jamus.
21: DW is
22: masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: EW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: To jama'a sauraron mu barkamu da wannan lokaci da muke gabatar da shirin mu na rana zango na biyu na watsa shirye-shirye daga nan sashin Hausa na DW. Mun tuka hiwa ke muku sallama daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus tare da fatan ana lafiya. To a cikin shirin bayan sha labaran duniya za a ji mu da shirye-shiryen da suka hada da shirin amsoshin takardunku da shirin mata abu namu da DW Clubs. Akwai ma ga shigashin ƙarshen mako da wasiƙun rayoyi ka kamar yadda aka saba aiko mana. Muna fatan za a kasance da mu cikin sa'a guda da za mu kwashe muna kawo muku waɗannan shirye-shirye kai tsaye daga nan tarayyar Jamus. Amma yanzu za mu fara da halin da duniyar ke ciki.
0: DW labarun duniya.
1: Iran ta buƙaci ƙasashen musulmi su haɗa kai wajen tunkarar Amurka da Isra'ila. Rasha ta ce tana shirin kai manyan hare-hare akan tashoshin samar da makamashi da ke a Ukraine. Al'amura sun sake dawowa yadda aka saba a jamhuriyar Niger. Al'amura sun sake komawa yadda aka saba a Yamai, babban birnin jamhuriyar Niger, bayan da gwamnatin mulkin soja tare da dakarun Afirka ko na ƙasar Rasha suka yi nasarar daƙile boren wasu sojoji a ƙasar. An yi kazaman faɗa daga daren Juma'a zuwa jiya Asabar, kafin daga bisani dakarun gwamnati da na Rashar su sake karɓe iko da wuraren da rikicin ya shafa. Rahotanni dai sun ce sojojin da suka yi bore a jiya sun yi ƙoƙarin kutsawa fadar shugaban ƙasa da ke a Yamai, babban birni, kuma an yi wato an kashe wasu daga cikin sojojin yayin da aka kama wasunsu. Hotunan gidan talabijin a Yamai dai sun nuna wasu daga cikin sojojin suna miƙa wuya. General Abdurrahman Tiani shi ne ke jagorantar jamhuriyar Nijar tun bayan juyin mulki da ya yi cikin watan Yulin shekarar 2023, inda gwamnatin sa ta ƙara ƙarfin hulɗa da Rasha tare da nesanta kanta da ƙasashen yammacin duniya, musamman ma ƙasar Faransa. Jagoran addini a Iran Mujtaba Kamnai ya bayyana Amurka da Isra'ila a matsayin manyan abokan gabar ɗaukacin ƙasashen musulmi, tare da yin kira ga ƙasashen na musulmi da su haɗa kai wajen tunkarar su. A wani saƙo da kamfanin dillancin labaran gwamnati a Iran IRNA ya wallafa a yau, jagoran addini Kamnai ya buƙaci ƙasashen musulmi da su fahimci waɗanda ya kira abokan gabarsu na haƙiƙa, tare kuma da daƙile shirye-shiryensu. Kamnai bai fito bainar jama'a ba tun bayan naɗa shi a matsayin jagoran addini a Iran cikin watan Maris. A wani labarin kuma, jirgin ruwa na yaƙin Amurka mai ɗaukar jiragen yaƙi ya ratsa ƙasar Singapore da safiyar yau akan hanyarsa ta komawa Amurka bayan shafe tsawon lokaci ana gudanar da ayyukan soji a gabas ta tsakiya. Ana da tsarin jirgin zai iya da zango ne a Thailand domin baiwa ma'aikatansa damar hutawa kafin daga bisani ya ci gaba da tafiya zuwa sansaninsa na soji da ke a Amurka. Rasha ta ce ta fara shirye-shirye na kai manyan hare-hare kan muhimman kayayyaki na samar da makamashi a Ukraine a matsayin ramuwar gayya kan hare-haren da take zargin wato Ukraine da kai mata. Ma'aikatar tsaro a Rasha ta ce matakin zai mai da martani ne ga hare-haren da ake kaiwa kuma ake kaiwa kayayyakin more rayuwa da ɓangaren mai da makamashi da ke a Ukraine. Har yanzu dai Ukraine ɗin ba ta mai da martani ba kan wannan sanarwa ta Rasha, inda ya kashe gobarar da wato a wani labarin kuma an kashe gobarar da harin jirage marasa matuƙa ya haddasa a wani yankin masana'antu da ke a Kirishi a yankin Leningrad. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Rundunar sojin Turkiya na ruwa tare da dakarun tsaron kasar Somalia sun kubutar da wani jirgin ruwa da yan fashin teku suka kwace a gabar Somalia bayan wani samame da ya dauki kwanaki 10 ana yi. Ma'aikatar tsaro a Somalia ta ce an kashe yan fashin teku akalla 14 tare da lalata kwale-kwale 4 da suke amfani da su. Sanarwar ta ce matsin lambar da dakarun suka yi shi ne ya tilastawa yan fashin barin jiragen wato jirgin wanda yanzu haka ya ci gaba da tafiyarsa. Jirgin mai tutar kasar Kamaru ya taso ne daga Turkiya kuma zuwa birnin Dar es Salaam na kasar Tanzania. Wasu rahotanni sun ce jirgin na dauke da makaman Turkiya ne. To sai dai kuma hukumomin Somalia da na yankin Puntland ba su tabbatar da hakan ba. Masu aikin ceto a Nepal da China na ci gaba da neman dubban mutanen da suka bace sakamakon mummunar ambaliyar ruwa da ta afku a tsaunukan Himalaya kuma Himalaya da ke akan iyakar kasashen biyu. Sabbin alƙaluma dai sun nuna cewa mutane 750 ne suka mutu yayin da wasu sama da 3,000 har yanzu ba a san inda suke ba. Hukumar nazarin ƙasa ta ƙasar Amurka ta ce rushewar wani katin bangare na kankara shi ne ya zama musabbabin haddasa ambaliyar. A yankin Tibet an kwashe wasu jami'an ceto bayan wato da wani sabon tafki ya samu sakamakon rushewar kankarar, lamarin da ke kara fargabar sake munin ambaliyar. A yankin Nepal din ana ci gaba da kokarin ceto ma'aikatan da suka makale a wani rami na tashar samar da wutar lantarki. To jama'a, ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na DW. Sai mu je ga shirye-shiryen da muka yi muku tanadi.
0: DW amsoshin takardunku.
2: Masauraro, barkamu da wannan lokaci da kuma sake saduwa da ku a filin amsoshin takardunku daga nan sashin Hausa na DW tare da ni Abdullahi Tankubala. To tambayar mu a yau ta haɗin gwiwa ce wadda ta fito daga Abdulhadi Rogo da Abubakar Musa da kuma Junaidu Muhammad. Suka ce suna so a ba su tarihin tushe da asalin ƙasar Hausa da kuma dangantakar su da Fulani. To domin amsa muku tambayar, na miƙa ta ga wakilanmu Ma'awiya Abubakar Sadiq a Sokoto da kuma Yusuf Ibrahim Jargaba a Katsina. A tattaunawa da wakilin mu a Sokoto Ma'awiya Abubakar Sadiq, Farfesa Aliyu Banza, masanin tarihi da al'adu a Jami'ar Usman Dan Fodiyo da ke Sokoto, ya fara da bayani game da tushen ƙasar Hausa.
3: Abinda a tushen ƙasar Hausa, Zamfara, Katsina. Kago inda ƙasashen guda biyu, Zamfara, Katsina. An san akwai Daura, amma waɗanda in kasa su da Kano su ne ƙasashen da ba su da tushe ga kowa. In ka tambaye Katsina asalin su ce kakanninsu sun ka tashi ba su da ko ina ba. In ka zo ka iske ba Zamfari bai sai inna kakanninsu ba sai na an ka tashi. Kenan in haka ne, kenan duk inda aka samu Hausawa manoma da salakunansu da al'adunsu na a tushen ƙasar Hausa. Duk da yake wasu masana na al'ada suna cewa ai tushen ƙasar Hausa ya taso ne daga wajen Niger Republic da ta kabila ta lugu ta ƙasar Hausa, ba mu yadda don ta iske mutane. Ta iske mutane kuma ta ridda mutane ba. To tushen ƙasar Hausa dai inda muke zanne yanzu, kamar yadda babban malami mai faɗa Madi Adamu in gaski, tushen ƙasar Hausa nan yake kuma nan aka tashi.
4: To Farfesa, masu tambaye suna cewa yaya aka yi Fulani suka zo ƙasar Hausa?
3: To cewa yaya aka yi Fulani suka zo ƙasar Hausa tambaya ce babba, don Fulani akwai wanda ba zuwa suka yi ba, akwai wanda zuwa suka yi. Fulani sun kasu kashi uku: akwai Fulanin gida, akwai Fulanin daji, akwai Bararoji. Fulanin gida kana zanne ƙasar Hausa da ke ɗan ƙasa ɗan ƴan ƙasa ne, na akakaninsu na uwayensu ba ka yi su ba, ba koransu, ba su fika ba, ba su koranka. Saboda haka duk yadda aka yi dai su Fulani ƴan gida suka taho sun zo ƙasar Hausa saboda taimakon Hausawa wajen nomansu da kiyon da suke yi. Amma ga tabbacin gaskiya sun isko Hausawa nan sama ga shekara 500. sai dai rashin sanin wani rana suka isko su, dole mu a yadda Fulani ƴan gida Fulani ne, kamar yadda Bahaushe yake ɗan ƙasa, su ma ƴan ƙasa Hausa ne.
4: Ana cewa Hausa Fulani, me ake nufi da haka?
3: Wannan kalma ce mai fassara biyu ga fassarar manyan malamai da fassarar mu ɗalibansu. Ai, in an ce Hausa Fulani, Turawa suka fara faɗin haka. Ma'ana a faɗi Bahaushe shi da ƙasa, a ce Hausa Fulani, ba a cewa Fulani Hausa, sai dai Hausa Fulani. Saboda Bahaushe shi da ƙasa shi ya gina ce komai, duk wanda ya zo ba Bahaushe ba ƙoni. To suka zo suka haɗu wuri guda Hausa Fulani, sai aka samu wata ɗabi'a babba tsakaninsu auratayya. Ga ƙabila daban-daban, amma kowane su ɗan uwa na aure. Sun zo da ƙabila da kuma ɗabi'a babba, kowansu musulmi ne sallah yake. In ɗan boko ce ma Hausa Fulani, shi kuma ne Hausawa su an na farko su adda ƙasar su Fulani sun ka isko su. So in ka ji kuma wanda ba musulmi ce ma Hausa Fulani, ma'ana inda Hausawa da Fulani ke kallo in za su yi sallah, ina ne zai kallo?
4: Gabas.
3: Shi kenan an gama.
4: Kenan tsakanin wanda ba musulmi ba da ɗan boko suna da saɓanin fahimta?
3: Akwai saɓanin fahimta ƙwarai. Don mu mu ce Hausa Fulani, saboda Fulani Hausa adda ƙasar su, dole a ce Hausa Fulani, ba a cewa Fulani Hausa. Wannan shi a magana gaskiya, ba buƙatar wani fasara.
4: Yanzu irin yadda wasu suna son shigowa da Hausa zalla, suna son zuwa da Fulani, duk da auratayya da ta shiga tsakanin Hausa da Fulani tsawon shekaru, misali ku masu nazari akan harshen Hausa, ya kuke kallon wannan?
3: Mu ɗalibai abin da muke gani, ni dai ba zan ce makaina Hausa zalla ba, amma sunana Aliyu Zalla. Kai ma an duba sunan ka zalla, cewa kakan ka Hausa zalla, wanga Fulani zalla, an raba kanmu an watse mu. So ina ganin cewa Hausa zalla Fulani zalla ba laihin yaranmu ba ne, karantar da su an kai. So aka yi ƙara watsa kawunanmu, mu sake rabuwa, domin an ga a duniyar zamani yanzu ƙarni na 21 a siyasance ba mai rinjayen musulmi a Najeriya. In dai kan Fulani da Hausa na haɗe, to wallahi kai kaɗan. To sun aka abi hanyoyin da za mu raba kanmu, mu yaƙi junanmu, mu kashe junanmu, a samu kuɗi daga abin da anka samu, a bar mu gawa.
4: To a ganinka, mene ne mafita dangane da wannan al'amari?
3: Mafita ta ɗaya ita ce mu tabbata duk abin da ya kawo bala'i ƙasa ga tamu, ƙabilanci ne. Ƙabilanci kawo na bala'i. Kowa na bugun gaba da ƙabilarsa, yana cewa ya hiwa ne, shi ne farkon bala'i. Na biyu akwai bala'in bauta. Ba wanda a ban wani. Tura suka bautar da mu, mun kaƙe su kaƙe mu. Saboda wannan bautar ta kawo ƙabilanci, ta kawo haɗa tsakanin Hausawa da Fulani. Sannan akwai wata fitina ta siyasa. Da an baka sarki yau, ko kana so ko ba ku so, ɗan siyasa kake. Don fatin da ya baka sarauta, in baka yi ne bai baka. In ko kai yaƙe shi, ko da ɗan hodo ka kawo ya yi tsaye gaba gare ka, wallahi ta da kai za a yi kuma ba a yi. Za a fitar da kai gaba ɗai, a ci amanar shehu. Saboda haka abin da ya kawo wannan, dole shugabanninmu, sarakunan Hausawa da sarakunan Fulani, su ji tsoron Allah wurin zuwa mitin taron ƙabilancinsu.
4: Farfesa, kamar waɗanne irin canje-canje jihadin Shehu Usman ɗan Fodo ya kawo a zamantakewar Hausawa da Fulani?
3: Ya kawo canje-canje na farko a yi rubutu a yi karatu. Ɗan Fodo ya rubuta littafin sirri 100. Ya kawo mutane dabarar rubutu. Kaga yanzu babu inda ba a rubutu. Ɗan Fodo ya sake kawo wata ɗabi'a ta fasara. Yau in ka dubi littafin musulunci da aka fasara sun yi 2000. Kaga an samu cigaba. Ɗan Fodo ya kawo musulmi wata aƙida babba ta haɗa Hausawa da Fulani wuri guda makaranta. Don shi kai ne ai gidan bawa jango zuri koyar. Shi da kai ne Sheikh, ai gidan bawa ya koyar da yara da ƙannai. To in har ɗauki shi ya koyar da mu, kaga shi kuma na ƙoƙari ya nuna mutane cewa kenan kada ƙabilar ka ta hana ma koyon gidan wani. Ya kawo gwamnati, ya rubuta littafai masu yawa, har yanzu babu inda ya ce wannan littafi na Sheikh Usman bin Fodo ne bahillata ne. Bai taɓa ce mai kai ne Sheikh ba. Shi yasa duk malamin ƙasarsa shi ma da ya isko su, ba ka ce maka malam. Haka iske mu karɓi wannan ra'ayi, ba ka ce malam. Ko an ce malam ka ce ani nan. Kai ba ka ce maka malam. Shi kuma shi ɗabi'a suka ba ɗaya, duk ina gano ta Sheikh kaza kaza, wallahi ba shi ya rubuta shi ba. Muna ƴan bayan haƙi ka rubuta shi, muna yin abin da ya ci shi. Saboda haka wannan jihadin ya koyar da mu cewa abubuwan da muka gada suka ɓace a dawo da su, kamar kullum mata, kamar adalci ga sarauta, kamar kashe ƙabilanci, duk ɗan Fodo ya koya muna, kamar hita a yi wa'azi, kai babba ma dan hodi ya tabbatar da mu ga dabi'ar da ya samu cewa ko kai awwa malami in littafai 3000 a gidanka in kai kowa karatu bare yau mu ma sunan banza wai mu naka ma kai aka zan shehu na ƙarya kakka yadda ka bada ansa abin da baka sani ba Allah shirye da mu
4: yanzu farfesa masu wannan fafutuka na ganin sun raba kan kila Hausawa da Fulani kamar akwai shawara da za ku ba su
3: kwarai shawara shine ci gaban da kun ka samu ku rike shi ba sai kun yaki da kowa ba abinda an naku dole a baku zamu yi amfani da ilimin zamani na mu hada kanmu kanmu yadda makiyanmu su yaki mu ai abinda Hausa Fulani musulmi to mu kai mu yaki wa abaya kuri ba Fulani abaya kuri ko ba Haushi kowa kan kure yake don haka mu haduri guda mu yi auratayya da iri daya
2: Professor Aliyu Banza masanin tarihi da al'adu kuma malami a Jami'ar Usman Dan Fodio dake Sokoto a Najeriya
5: Allahu don sunayen ka tsare ka ka duka kaban fasa zan yabo Usman almajiri nike mai bid'a albarikace duk manyan malaman addini Usman wodi shi waliyul lahine da ya sami sharado dinaja Daradinu, charadina baruko gashi nandai madami, ansar kake masa zuchiyom. Usumanu, kabi nga zandashi wali yonlai, hine wali mwali yai agaroi. Usumanu, usumanu vodie, shi wali yonlai hine, daya sami sharato.
2: Awuji kudakuma wakili makasena Yusuf Ibrahim Jargaba, jajitaba kin Dr. Sada Salis Ruma. Masana al'adu da harshen Hausa a Jami'ar Umar Musa Iraduwa dake Katsina wanda shi kuma ya fara bayani akan gudumar Hausawa ga Fulani da kuma darasin da za a dauka a dangantakar Hausawa da Fulani
6: ya kamata dai mu fahimta cewa ainihin su al'ummar Fulani waɗanda marubuta da dama da suka rubuta a harsuna daban-daban suke zayyana cewa kala biyu ne akwai wanda ake cewa yan asalin Futa Toro akwai wanda ake ce ma Futo Jalo dukkaninsu suna da kamanci da juna suna da bambanci suna magana da harshen na Fulani amma akwai dan bambanci na karin harshe da za a ja tsakaninsu wajen mu'amala da junansu to dukkaninsu dai tushen da ake magana shine abin da ya shafi wani bangare na wasu makama kan koguna da ke akwai wajen kasar Senegal abin da ya kawo zuwa Mali yama zuwa ga wannan bangare da inda Hausawa suke zaune to sun bayar da babbar gudunmuwa wajen taimakawa da ba su masauki da kuma yin taimakekeniya ta fuskar ba ni gishiri in ba kamanda tsakanin abubuwan da su biyun kan yi na rayuwa misali mu'amaloli na kasuwanci misali zamantakewa wurin zama da abubuwan da suka jibinci dukkan bukatun da Fulanin nan da suka yada zango a nan da can sukan bukata a kasar Hausa saboda haka a iya cewa lalle mutanen da ke kasar Hausa Hausawa to sun bayar da gudunmuwa sosai ta fuskar yin mu'amaloli cikin yanci da walwala da amana tsakanin su da al'ummar Fulani da suka zo a cikin su
7: to idan muka diba wani bangare taya auratayya ta shafi dangantaka Hausawa da Fulani musamman a nan kasar Hausa
6: marmari na musaya ta abin da ya jibinci tsarin rayuwa tasa tsakanin wannan kabila da waccan kabila shi yasa a lokacin da Fulani suka zo suka samu Hausawa suke zamantakewa da su to lalle an samu auratayya tsakanin jinsin Fulani da kuma jinsin Hausawa kusan saboda tasirin addinin musulunci ga dabi'un Fulani na wancan lokaci an samu kusan kamanceceniya da wasu abubuwa da suka shafi na al'adun Hausawa saboda haka

0: Baya ga batun ayyuka na raya ci gaban al'umma a gefe guda kungiyar matasan ta anguwar Rogo anguwar Rimi kan bada fuskanta ga rayuwar iyaye mata da ma yara marayu waɗanda suka rasa iyaye ko dai a sanadiyar tashi-tashen hankula ko kuwa wasu dalilai na daban. Aisha Abdullahi Ibrahim ita ce jami'a da ke kula da rayuwar mata da ma yara marayu na wannan kungiya.
1: Musamman iyaye mata muna ba su taimako ta hanyoyi da dama. Kaga na farko muna zuwa gidajen iyaye mu zauna da su mu tattauna akan irin tarbiyyar da suke ba wa yaran su. Kuna sanin ya ƴaƴanku suke rayuwa ko kuma kuna sanin da waye kawaye ƴaƴanku suke mu'amala su waye kawayen su waye abokanan su shin nagare ne ko kuma wanda sabanin tarbiyyar da kika ba ƴaƴanki da kuma muna tallafa musu musamman waɗanda mazajen su suka rasu suka tafi suka bar su da ƴaƴa wata zaka ga biyar wata shida wata takwas muna ba su gudunmawa sosai wajen ba su ilimi kuma zaka ga duk shekara ana ba wa yara tallafi kaman kayan sallah ko kuma irin kayan abinci lokacin azumi zaka ga za a dan raba wa iyaye saboda a tallafa wa ƴannan yaran
0: kaman yaran mata da suke dan shiga wasu harkoki na rayuwa da bai dace ba ya kuke da su
1: muna zama da su kansu ƴan mata kamar mu zaka ga zamu zauna da ke me damuwanki me matsalolinki wata zaka ga ta ce maka ba ma samun abin da zamu ci a gida ne shi yasa na fita na je nake wannan abin idan kin yi karatu me kika karanta ko kuma kin tsaya iya secondary ne daga nan kuma akwai sana'o'i na mata
0: kungiyar matasan kan shirya tarurruka da suka shafi na zaman lafiya da cigaba kuma kasancewar akasaran bombobinta musulmai ne Shugabannin kungiyar kan kai ziyara zuwa angwannin kristoci da ke garin Jos don kyautata cuɗanya a tsakanin juna kuma sukan shirya tararruka na faɗakarwa a tsakanin matasa da ke ɓangarorin addinai. Abubakar Musa Nzuma ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar ya ce kasancewar yanzu lokaci ne da ake tunkarar babban zaɓe a Najeriya sun ƙaddamar da wani kamfen game da shaye-shaye a tsakanin matasa don kada 'yan siyasa su rika amfani da su wajen tada hankulan al'umma.
2: Muna tuntuɓar matasa musamman waɗanda suke ta'ammali da waɗannan miyagun ƙwayoyi wajen ba su shawarwari da nuna musu irin illar da take haifarwa. Bayan haka ga matasanmu kuma da ba su shiga cikin wannan harka ba mukan ɗau matakin ganin cewa su ma sun kuɓuta ba su samu kansu a cikin irin wannan yanayi ba.
0: To ya aikin ke gudana tsakaninku tun da angwannin daban-daban ne?
2: Wato aikin yakan gudana ne wato akan kasashe kashi-kashi. Wani lokaci za a je wannan anguwa wani lokaci a je wannan anguwa wani lokacin kuma akan haɗu wato matasa daga kowane ɓangare domin a zauna da su a tattauna duka a magance matsalar da ta taso a wannan lokacin kuma akwai wata nasara ma babba da muka samu wani shine zuwa makarantu da muke yi don ganin an wayar da kan matasa da ba su samu kansu a cikin wannan yanayi na ta'ammali da miyagun ƙwayoyi ba wasu makarantun suka ba da scholarship.
0: To ko wasu hanyoyi kungiyar ke bi wajen samun kudaden shiga da take amfani da su don tafiyar da ayyukanta na yau da kullum? Abdulsamad Abdullahi Adam shine sakataren gudanarwa na wannan kungiya.
3: Kungiya ne na matasa masu kishi saboda haka kusan duk tallafin da ake samu ko kudin da ake sosin members ne suke ba da taro da sisi.
0: Na fahimce ka ba kwa samun taimako daga shugabanni?
3: To ba na ce ba a samu ba akan samu amma gaskiya mu din mu ne 99% da ake biya ake daukan nauyin wannan programs namu a membobin kungiya ne.
0: Ta ina kuke iya haduwa har ku tattara wannan kuɗi kun bude asusu ne?
3: An bude asusu amma kafin bude asusu ma akwai hanyoyi mabambanta da ake so sin wannan. Yanzu misali idan aka kawo magana da ta shafi inter-school competition da ake haɗawa so a duk lokacin da program din ya kusa za a sanar da membobi za a yi shi ne a wata kaza kafin wannan lokacin za a fara contributing sannan bayan wannan ma akwai monthly contribution da ake yi.
0: Shugabannin kungiyar matasan ta anguwar Rogo anguwar Rimi sun bayyana cewar a shekaru takwas daga huwarta sun fuskanci kalubale da dama kuma sakataren tsare-tsaren kungiyar Malam Khalid Alhatu.
4: Kalubale na farko na rashin kuɗi duk yawanci abubuwan da muke a cikinmu ne muke sa taro sisi a cikinmu dai da ma da dai guntun dai karfinmu ba wani ƙwari ba ne amma dai ya za a yi wani abu da za mu amfanar da al'ummarmu. Muna so mu tuntuɓi gwamnati saboda su saka mana hannu tunda mu mun fi kusa da al'umma akwai abin da ita gwamnatin maybe idanta bai kai ba ga al'umma to mu za mu ɗauka mu kai mata don duka buƙatarmu gabaki ɗaya da mu da gwamnatin ya za a ciyar da al'umma gaba ya za a yi a gina gobe mai kyau matasa masu tasowa. Most of members na muna arena they are graduates. daga ƴan kasuwa sai kuma malaman makaranta sai dai din masu aiki ɗaya biyu uku haka. Muna da kusan akalla wanda suka gama masu digiri a ƙasa yanzu za su kai 20 a kungiyar Arena. Da za mu samu a ce a taimaka a samu kamar employment. To baba sai sai mun je wajen wasu neman kuɗi ba, tunda daman duk wanda ka gani a kungiyar nan jajirtacce ne wanda ya dauki sadaukarwa mai me zai yi ya amfanar da al'ummar sa.
0: Jami'an kungiyar sun shaida min cewar sakamakon yadda yanzu haka aka kada gangar siyasa a Najeriya, za su kaddamar da sabon shiri na ilmantarwa ga matasa, dan ganin sun kauce daga yaudarar ƴan siyasa da kan yi amfani da su a lokacin kampe, sa'annan a bisani su bar su cikin mawuyacin halin rayuwa. To jama'a, da aka shirin ku shiga club na wannan mako ya kammala, madadin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku, ni da na gabatar Abdullahi Mai Da Kurgui ke mana fatan alkhairi, mu kasance lafiya.
5: DW abu namu.
6: Mai sauraron mu, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abu namu maganin akuɓemu. Wane dalilai ne ke hana matan karkara zuwa asibiti domin haihuwa? Waɗanne dalilai ne ke sa matan karkara ke haihuwa a gida, jarumta ce ko kuma rashin dama zuwa asibitin? Wannan shine maudu'in shirin namu na wannan makon, tare da ni Zainab Sha'ibu Rabaringin.
7: Wanda za ya hana muryar Radio Jamus ke gabatar da abu namu maganin akwabemu.
6: Yankunan karkara nan ne yankunan da mata kan fi haihuwa, musamman ma idan lokacin rani yayi. Kakan iya samun mace guda ɗaya ta haifi ƴaƴa ɗaya zuwa goma ko sha, a yayin da mafi ƙarancin mace idan za ta haihu baya wuce 6, 7 ko 8. Kuma haihuwar tafi mbika ce wadda ake cewa kwanika, wani lokacin kuma akan samu ƴan shekaru ƙalilan da ba sa wuce 2-3 tsakanin sako da sako. Sai dai abin da ke ba mutane mamaki ko kuma al'ajabi shine yawancin jarinta ita ke hana mata zuwa asibiti, kamar yadda na tattauna da wasu matan, a yayin da wasu ke cewa jarinta ke hana su zuwa asibiti don rawanci ne mace ta je asibiti haihuwa, hakan tana sa mata haihuwa a gidaje. Bilki, wadda aka fi sani da Bilkin ɗan masani, ta bayyana min dalilan da ya sa mata da ke yankin su ke haihuwa a gida.
8: Dalilin da ya sa muke haihuwa a gida gaskiya kamar wata jarumta ce ko wani kokari, kamar ya zame maka abin yabawa, abin burgewa, yau a ci kana da tsohon ciki haihuwa ta same ka, ka shiga daki ka haihu, sai dai a ji kukan jariri. Wannan abu yana mana dadi sosai, muna jin nishadi sosai, yana zama
9: abin ciwon nakuda.
8: Muna jurewa sosai kwarai da gaske, muna juriya.
9: Idan tazo da matsala fa?
8: In tazo da matsala muna tafiya asibitoci. Muna zuwa asibiti in tazo da matsala. To ban sani ba shin mu ne masu haihuwar muke wa ma'aikatan asibitin yawa, ko kuma ma'aikatan asibitin ne suke da karanci, sai kiga kaji haihuwa babu gado, kiga wannan anan haihuwa ta kama ka a rasa gadon da zaka haihu, wani ma sai dai a dan sama maka wuri haka a ce ka haihu anan.
6: Rashin kyan hanya da rashin samun izini daga manyan gidan yana kawo cikas wajen zuwa asibitin. Daga Bilki sai na tsallaka kan Firera, inda ita kuma ta yi mun bayanin cewa a gaskiya suna son zuwa asibitin.
10: Abin da yake hana mu zuwa asibiti daga cikin garuruwanmu na karkara gaskiya akwai izini, akwai babba a cikin gidajenmu, tunda gida ne babba na karkara, to shi wannan babban shi ne yake da haƙin ba da izinin wannan dama da zaka tafi asibiti kaje a duba ka in zaka haihu. Shi yasa su tadi zaki kuma na haihuwa a gida.
6: To zaki ga misali, idan ma an fito da mace zuwa asibitin, wani lokacin sai kiga har sai ta gama jikata kafin a kai ta asibiti, me yake jawo wannan?
10: To kinga so tari abin da yake hana yake sa kiga mace ma ta jikata kafin a kai ta asibiti, na ga miki akwai wannan izini. Tunda kinga sai an sami izinin nan, mu mun fi ganewa mu yi ta a cikin gidajenmu ko kuma ci a cikin ɗakinmu. So tari zaki ga in an kai abu asibiti gaskiya sai an ga abin ya shahara, an ma rasa yadda za a yi. Yawanci zai zai mu kira unguwar zomane zo ta karɓi haihuwarmu a cikin gidajenmu, to mazajin ma sun fi amincewa da wannan da kuma manyan gida. Shi kanshi wanda zai bada izinin sai in ya kira unguwar zoma ya ga ta yi iyayinta, abin fa ya gagara, sannan fa zaki ga ya bada izinin nan ya ce a kai asibiti. To ni dai kin ga yanzu a misali haihuwa ta 10 kuma ni ban taɓa zuwa asibiti.
6: 10?
10: ni ba wan taba zuwa asibiti ba
9: maza da mata
10: maza da mata ni duk wani haihuwa da nake yi gaba ɗayan ta a gida nayi ta amma dai an sha wahala amma kuma dai an sauka ana sauka lafiya cikin ikon Allah
6: Husna ita ma tana ɗaya daga cikin matan karkara da suke haihuwa a gida ta ce mun baya wuce rashin hanya ko kuma kwazazzabo domin hanyoyin da suke biyowa zuwa manyan asibitocin da za su karɓi haihuwa yana da nisan gaske wani lokaci suka sha wahala kafin su isa asibitin hakan takan iya sa a rasa mai haihuwar ko kuma abin da aka haifa
11: mata da yawa me yake sa suke haihuwa a gida
12: saboda rashin kyan hanya da gaskiya tsakani da Allah babu hanyoyi sai dai a bi ta cikin gonaki abi da amalanke ga wahala ga naƙuda amma yanzu kan tsakani da Allah da dan dama-dama tunda an yi mana burji akwai hanya da za a je amma duk da haka kafin a zo asibiti mace ta jigata bayan haka in an zo asibiti wannan waya tana taimaka tana cutar da masu haihuwa saboda in an kawo ka hankalin suna kan waya suna wannan abu da kuke ce shatin ko menene idan suka maida hankali da shi ba sa sauraron mace tana naƙuda a kira ba za su saurari mace ba in kai magana a ce dalla kun cika naci kun cika fitina ba ku da juriya to meye haka

0: kokari na Japan na abin nan na Japan tun lokacin nan darajar uranium ta kare uranium bai kai akwai karfa da yawa cikin ma'adanai waɗanda suka uranium ma suka yi shi kuɗi in ka diba cikin birjin mu na Niger duka aportin uranium nawa ne bai kai dugo duka tsakanin dugo biyar ne bisa dari duka kuma ga ake kuma yau an ce an aure wane ne uranium zancen da wannan mata ta yi na wani convention na wani wane ne zancen Okano da take yau ai ko da sojawa sun kai kudeta shi shugaba bazo bisa ga wannan convention da an kai an ga ba su aikin
1: yanzu ne yayin da ta yi bayani akai kenan
0: ya amce musu wannan license na Okano kun join da Milan abun shekara 2023 a watan Yuni an ka amshe mutu wannan license kace ni
1: ina fadin yarjejeniyoyi kenan convention da kake magana
0: convention yarjejeniyoyi to kaga
1: to mun gode Tahiru
0: kuma aha kuma karin bayani
1: to a gurguje
0: abin da nake so ɗan Niger su gani shi Niger kenan da ake gani akwai lalle akwai ma'arriki ma'adanai akwai shi amma su kadai in Niger ta haikowa arzikin kasa in ta haikowa arzikin sama in babu kwanciyar hankali a cikin Niger ba a cikin uwani shi kuma in ya zan babu ilimi babu karantar suwa ba masu ilimi Niger ba a zuwa ko ina ba a zuwa ko ina kowa ya tsaya matsayin shi so za su koma bisa filin daga su yi abin nan wanda ke son milki ya tube tinin shi ya komo yau to shi wannan bai ta ya dauki ta yau in ko har dauki bindiga ina za a zama in kakar Niger za ta rayuwa shi yana da hankali da yake tawai su dauki bindiga to su sun dauki bindiga wasu ka dauki bindiga kaka zaman zashi
1: bari ya zama na bayani na gaba kadan mun gode Tahiru Garka shugaban kungiyar Jevan Sack Niger an shaida mun cewa muna tare da Alhaji Dauda Tankama dan kwamitin sake fasalta ya jeniyoyin wato batun karkasa arzikin kasa kenan ba kana ji na
2: ina jin ku da kyau
1: kaji yadda ake ci gaba da muhawara abinda muke so mu sani shine tunda gwamnatin mulkin sojan nan ta zo akwai wato tunani mai yawa na samun ci gaba duk da dai ƴan Afirka sun kasa fahimta ne inda soja suna kawo ci gaba da Afirka mun dade da ci gaba duk jojiyoyin mulkin nan za iya cewa ci gaba yana ana samun sa ne karkashin muhawara da samun wato matsaya tsakanin bangarorin rayuwa kamar yadda ake gani a sauran kasashen duniya to tunda kana cikin wannan committee yanzu ya batun sake fasalta wannan yarjejeniyoyi ganin cewa kullum ana maganar fasalta yarjejeniyoyi amma kuma ba ga komai a ƙasa ba wajen kare mutanen da ma wuraren da ake hakar saboda sauyin yanayi da ma tabbatar da cewa wato arzikin ƙasa an ganshi a ƙasa
2: na harko dai ina shugaban kungiyar Aduro dai kungiya mai fafutuka da shugaban ƙasa da kare haƙƙin Adam ina a cikin committee wanda aka yi na ƙasa wanda zai diba illoli da banna da kamfanin haƙan uranium ya yi na Arewa ina cikin wannan committee na Office Minister Shari'a na aka kawo shi wanda muke nan muna kididdiga muna diba irin matsaloli wanda aka shirka mana a shekara 60 kamar yadda aboki na dan nan sai wadi amma ina so in ji hankalin dan uwa na lokacin siyasa bai yi ba Tahiru yanzu ba siyasa ake ba aiki ake na ƙasa
1: a aiki kasa ana yi ne karkashin yarjejeniya karkashin wannan ya faɗa wannan ya faɗa dan ana aikin kasa ba raka ce mutum kare ce kaza ba ai dole kowa yi magana akan yanda yake ganin aikin kasa
2: ka bari ya tare da kanshi ina so
1: in ina ga maka ne ai shi da shi yasa muka kira ku duka ai
2: sai ya dawo gida har lokacin siyasa
1: in yayi ai ba raka ce sai lokacin kaza mutum zai yi magana ba ai wannan kaman ka da yake le ci gaban kasa kenan
2: ban tare shi ba ban tare shi ni ma sai a bar ni
1: sai sa aka barka ka bar lokacin bakin ka amma kar kai ta hanyar tara wani
2: a ban ci a tare kowa ba ina cikin Niger na san reality su le teran ina gani ko kana ketare kana gida kira gida kaji nawa buhun shinkawa yake nawa buhun masara yake nawa buhun haki yake kaji likita nawa aka rage lakon nawa aka rage wurin mai nawa aka rage kadan daga cikin in dai ka tambaye talakan wanda abu ya shahawa ya ga maka gaskiya in muka dawo bangaren karin uranium a shekara 60 yarjejeniya da ake ta da ba yarjejeniya bace dan kuwa ne horon shi ta zo ta aje mana ga abin da take so ɗan an sai da uranium ta shika 10 horon shi a dauki jikka takwas jikka biyu su riƙe jikka guda a turo mana jikka guda a shekara 60 babu hanya daga Agadez zuwa Arlit a shekara 60 babu hanya daga Agadez zuwa Niamey hanya

0: sai da aka dauko wannan arziki ana kawowa. Iyan muna karatu cikin makaranta ta kara, iyan muna karatu saman buhun timati, iyan muna karatu saman buhun simintin Dangote. Kun san ba ma injin adalci ba, babu magani likita, babu magani komi. Yau Allah da ikon shi muna nan zamani, Allah ya kawo mana sai nutsuwa a gargashin jagorancin jeneral Darme Abdulrahman Tani. Abinda yau muke ma Allah godiya da muka yi sahiya, kamar yadda aboki na dan nata ce, wannan doka da aka kawo mana a kumshe ana ce mata kamar yarjejeniya ta ƙasa da ƙasa. To a lokacin nan ba yarjejeniya ba ce.
1: To zai yarjejeniya ta samu da tituna?
0: A'a, yarjejeniya har tsakaninmu da horon shi tuwo da ake tadda. Ai yanzu ce ake ta aiki da ita, ake kashe da
1: kanta,
0: ake rabon kura.
1: Yanzu aka daina rabon kura, me ya canza?
0: Yanzu an daina rabon kura, tana kana gani a ƙasa. Ka san cikin dokoki na ƙasa, kamar yanzu ka ɗauki sharti da Larry Foundation, ƙudurin wannan doka ta ƙasa, ƙudurin ta na DIET, wanda ke cewa les ressources naturelles et du sous-sol sont la propriété du peuple nigérien. Arzikin ƙasa ne, cikin dokoki na ƙasa ne. Amma wani lokaci na Tanja da aka yi harkar Imuraren, da Tanja ce zai ginuwa, a lokacin nan ne ainihin suka waye, suka gani akwai na lokacin Kadugu. An ce za a gino Imuraren. Sai muka ga fari yare suna jerin gwano, sun ce ba a ginuwa. Nan ne muka gane cewa ma'aikoku da ta da aka yi, saboda ita ne kamar yadda da ta ce an majori yanzu nan.
1: An kwana biyu fara ku ci Abdulrahman Tani, ma wasu ne suka turo shi ya zo ya juye mulki domin ya kasara Nijar.
0: A'a, shi ai abin da ya sa yau aka azama kiyayya, aka azama Nijar kiyayya, aka masa zobe, saboda jeneral da
1: kasa yan Afirka mun iya magana ta kowane bangare na baki.
0: Ba zan cin baki ba ne, ai mu realita ne solitaire nake maka magana, saboda yau zobin da aka mana aka aza mana kiyayya, saboda janar Darme sun zo sun ɗarin bakin famfo, an hana ruwan zinariya su hito, an hana ruwan iranium su hito.
1: Barin dawo gare ka a gurguje, Malam Abdu Danne. To baka tunanin da zaka ke cewa kai ma da kuna da bindiga da kuɗi da juyin mulki, ka san sojoji nawa aka yi asara a nahiyar Afirka a wajen juye-juyen mulki, waɗanda an horas da su domin su tsare ƙasa, amma saboda suka zo su shiga aikin da ba nasu ba, ka san nawa aka yi asarar rayukan sojoji waɗanda aka horar a Afirka? Kuma kai ma ka ɗauki bindiga ka je ka kifar da wani, ka san kai ma wani zai ɗauko bindigan ya kifar da kai? Me yasa ba kai tunanin a yi muhawara a ƙarƙashin tsarin demokuraɗiyya ba, kai ka faɗa wannan ya faɗa? Ka san cewa ai Abdullahi Wad a Senegal ka san ya kwashe shekara nawa kafin ya ci zaɓe, wajen shekara 30. To baka ganin haka shi ne tsari, wato yadda mutane da su fahimci abin da kake faɗa har su baka dama, maimakon a ce ana amfani da bindiga da ƙarfi?
2: Kana ji kuɗin son samu ne, haka ya kamata a yi. Amma lokacin nan munan cikin ƙasar nan ba wanda bai matsu ba. Wajen abinci babu shi, akwai wahala.
1: Kuma tsukuna da kurumu fa duk bayan shekara biyar.
2: Ina zuwa. Yanzu in ka ɗauki ita horon shi, wane ne ya gyara horon shi, wane ne ya gyara zamanta? Ai da gwal ne. Da gwal kuma kowa san soji ne. Amma sai da ya riƙe ƙasar horon shi, sai da ya gyara komi, sannan ya ba horon kulla. To, ina jin a zo wanda ya maida mana martani, ya ce ba wutar lantarki, babu lakwal, babu laya, ana ta kashe mutane. Ina jin ba cikin kai ka ko, saboda in lokacin da aka yi juyin mulki kowa ya sani nan ƙasai Najeriya da muke amso wuta gare ta, muke da yarjejeniyar wuta gare ta, sai ta cire mu wuta. Lokacin da ta cire, ƴan Nijar ba su yi wahala, saboda ni saboda an nemi hanyoyi da yawa waɗanda muka samu wuta. Wannan rashin da muka yi sai ya sa muka tashi tsaye tsayin daka, muke neman tamu ta kanmu.
1: Masu sauraro, gaba ɗaya da haka shirin ya kawo ƙarshe. A madadin Malam Abdu Danne, shugaban gamayyar ƙungiyoyin fararen hula masu fafutukar kare tabbatar da makamashi a Maraɗi, da Madam Naomi Binta Stansley ta ƙungiyar Rotab, kuma 'yar majalisar tattuɓa a jamhuriyar Nijar, gami da Tahiru Garka, shugaban ƙungiyar Jevensek Nijar, sai Alhaji Dauda Tankama, ɗan kwamitin sake fasalta yarjejeniyoyin arzikin ƙarƙashin ƙasa a jamhuriyar Nijar, a madadinsu duka da sauran abokan aiki. Suleiman Babayo ke cewa a kasance lafiya, daga nan sashen Hausa na DW.
3: DW amsoshin takardunku.
4: Masu sauraro, barkamu da wannan lokaci da kuma sake saduwa da ku a filin amsoshin takardunku. Daga nan sashen Hausa na DW tare da ni Abdullahi Tankubala. Tambayar mu a yau ta haɗin gwiwa ce wadda ta fito daga Abdulhadi Rogo da Abubakar Musa da kuma Junaidu Muhammad. Suka ce suna so a ba su tarihin tushe da asalin ƙasar Hausa da kuma dangantakarsu da Fulani. To domin an samu ku tambayar na mika ta ga wakilan mu Ma'awiya Abubakar Saddiq a Sokoto da kuma Yusuf Ibrahim Jirgaba a Katsina. A tattaunawa su da wakilin mu a Sokoto Ma'awiya Abubakar Saddiq, Professor Aliyu Banza, masanin tarihi da al'adu a Jami'ar Usman Dan Fodiyo dake Sokoto, ya fara da bayani game da tushen kasar Hausa.
5: Abinda a tushen kasar Hausa Zamfara Katsina. Kago idan kasashen guda biyu Zamfara Katsina an san akwai daura, amma waɗanda in kasa su da Kano su ne kasashen da ba su da tushe ga kowa. In ka tambaye baka tsine asalin su ce kakannin su nan sun ka tashi ba su da ko ina ba. In ka zo ka iske ba Zamfari bai sai inna kakannin su ba sai nan an ka tashi. Kenan in haka ne, kenan duk inda aka samu Hausawa manoma da salakunan su da al'adun su na a tushen kasar Hausa. Duk da yake wasu masana na al'ada suna cewa ai tushen kasar Hausa ya taso ne daga wajen Niger Republic, don ta kabila ta lugu ta kasar Hausa ba mu yadda, don ta iske mutane, ta iske mutane ko ba ta ridda mutane ba. To tushen kasar Hausa dai inda muke zanne yanzu, kamar yadda babban malamin ya faɗa Madi Adamu, in gaski tushen kasar Hausa nan yake, kuma nan ya aka tashi.
6: To Professor, ba su tambaye suna cewa yaya aka yi Fulani suka zo kasar Hausa?
5: To cewa yaya aka yi Fulani suka zo kasar Hausa tambaya ce babba, don Fulani akwai wanda ba zuwa suka yi ba, akwai wanda zuwa suka yi. Fulani sun kasu kashi uku: akwai Fulanin gida, akwai Fulanin daji, akwai Baroji. Fulanin gida kana zanne kasar Hausa da ke dan kasa dan yan kasa ne, na akakanin su na uwayen su baka yi su ba, ba koran su, ba su fika ba, ba su koranka. Saboda haka duk yadda aka yi dai, su Fulani yan gida suka taho sun zo kasar Hausa saboda taimakon Hausawa wajen noman su da kiyakiya kiyon da suke yi. Amma ga tabbacin gaskiya sun isko Hausawa nan sama ga shekara 500. Sai dai rashin sanin wani rana suka isko su, dole mu a yadda Fulani yan gida Fulani ne, kamar yadda Bahaushe yake dan kasa su ma yan kasa Hausa ne.
6: Ana cewa Hausa Fulani, me ake nufi da haka?
5: Wannan kalma ce mai fassara biyu ga fassarar manyan malamai da fassarar mu ɗaliban su. Ai, in an ce Hausa Fulani, Turawa suka fara faɗin haka. Ma'ana a faɗi Bahaushe shi da ƙasa, a ce Hausa Fulani, ba a cewa Fulani Hausa, sai dai Hausa Fulani. Saboda Bahaushe shi adda ƙasa shi ya gina ta ce komai, duk wanda ya zo ba Bahaushe ba ƙoni. To suka haɗu wuri guda Hausa Fulani, sai aka samu wata ɗabi'a babba tsakanin su auratayya. Ga ƙabila daban daban, amma kowane su ɗan uwa na aure. Sun zo da ƙabila da kuma ɗabi'a babba, kowane su musulmi ne sallah yake. In ɗan boko ce ma Hausa Fulani shi kuma ne Hausawa su an na farko su adda ƙasar su Fulani sun ka isko su. So in ka ji kuma wanda ba musulmi ce ma Hausa Fulani, ma'ana inda Hausawa da Fulani ke kallo in za su yi sallah, ina ne zai kallo?
6: Gabas.
5: Shikenan an gama.
6: Kenan tsakanin wanda ba musulmi ba da ɗan boko suna da saɓanin fahimta?
5: Akwai saɓanin fahimta ƙwarai, don mu mu ce Hausa Fulani saboda Fulani Hausa adda ƙasarsu, dole a ce Hausa Fulani, ba a cewa Fulani Hausa. Wannan shi a magana gaskiya, ba buƙatar wani fassara.
6: Yanzu irin yadda wasu suna son shigowa da Hausa zalla, suna son zuwa da Fulani, duk da auratayya da ta shiga tsakanin Hausa da Fulani tsawon shekaru, misali ku masu nazari akan harshen Hausa, ya kuke kallon wannan?
5: Mu ɗalibai abin da muke gani, ni dai ba zan ce maka yana Hausa zalla ba, amma sunana Aliyu Zalla. Kai ma an duba sunan ka zalla, cewa kakanka Hausa zalla, wanga Fulani zalla, an raba kanmu an watse mu. So ina ganin cewa Hausa zalla Fulani zalla ba laihin yaranmu ba ne, karantar da su an kai. So aka yi a ƙara watsa kawunanmu, mu sake rabuwa, domin an ga a duniyar zamani yanzu ƙarni na 21 a siyasance ba mai rinjayen musulmi a Najeriya. In dai kan Fulani da Hausa na haɗe, to wallahi kai ka dan. To sun aka abi hanyoyin da za mu raba kanmu, mu yaƙi junanmu, mu kashe junanmu, a samu kuɗi daga abin da an ka samu, a bar mu gawa.
6: To a ganinka menene mafita dangane da wannan al'amari?
5: Mafita ta ɗaya ita ce mu tabbata duk abin da ya kawo bala'i ƙasa ga tamu ƙabilanci ne. Ƙabilanci kawo na bala'i. Kowa na bugun gaba da ƙabilarsa, yana cewa ya hiwa ne, shi ne farkon bala'i. Na biyu akwai bala'in bauta. Ba wanda abban wani. Tura suka bautar da mu, mun kaƙe su kaƙe mu. Saboda wannan bautar ta kawo ƙabilanci, ta kawo haɗa tsakanin Hausawa da Fulani. Sannan akwai wata fitina ta siyasa. da an baka sarki yau ko kana so ko ba ku so dan siyasa kake don fatin da ya baka sarauta in baka ne bai baka in ko kai yake shi ko da dan hodo ka kawo yayi tsaye gaba gare ka wallahi ta da kai za a yi kumkumi ba ai za a fita da kai gaba dai a ci amanan shehu saboda ka abin da ya kawo wannan dole shugabannin mu sarakunan Hausawa da sarakunan Fulani su ji tsoron Allah wurin zuwa mitin taron har kabilancin su
6: Farfesa kamar waɗanne irin canje-canje jihadin Shehu Usman Dan Fodo ya kawo a zamantakewar Hausawa da Fulani
5: ya kawo canje-canje na farko ayi rubutu ayi karatu Dan Fodo ya rubuta tafsiri 100 ya kawo mutane dabarar rubutu kaga yanzu babu inda ba a rubutu Dan Fodo ya sake kawo wata ɗabi'a ta fasara yau in ka dubi musulmi littafin musulunci da aka fasara sun yi 2000 kaga an samu ci gaba Dan Fodo ya kawo musulmi wata aqida babba ta hada Hausawa da Fulani wuri guda makaranta don shi kai ne ai gidan bawa jango zuri koyar shi da kai ne sheikh ai gidan bawa ya koyar da yara da kannai to in har dauki shi ya koyar da mu kaga shi kuma na kokari ne nuna mutane cewa kenan kada kabilar ka ta hana ma koyon gidan wani ya kawo gwamnati ya rubuta littafai masu yawa har yanzu babu inda yace wannan littafi na Sheikh Usman bin Fodo ne bahillata ne bai taba ce mai kai ne Sheikh ba shi yasa duk malamin kasarsa shi ma da ya isko su ba ka ce mun ka malam haka iske mu karbi wannan ra'ayi ba ka ce malam ko an ce malam ka ce ani nan kai ba ka ce mun ka malam shi kuma shi dabi'a su gaba ɗaya duk inda gano ta Sheikh kaza kaza wallahi ba shi rubuta shi ba muna yan bayan haƙiƙa rubuta shi muna yin abin da shi saboda haka wannan jihadin ya koyar da mu cewa abubuwan da muka gada suka bace a dawo da su kaman kullin mata kaman adalci ga sarauta kaman kashe kabilanci duk Dan Fodo ya koya muna kaman hita ayi wa'azi kai babba ma Dan Fodo ya tabbatar da mu ga dabi'ar da ya samu cewa ko kai awwa malami in littafai 3000 a gidanka in kai kowa karatu bare yau mu ma sunan banza wai mu naka ma kai aka zan shehu na ƙarya kakka yadda ka bada ansa abin da baka sani ba Allah shirye da mu
6: yanzu farfesa masu wannan fafutuka na ganin sun raba kan kila Hausawa da Fulani kamar akwai shawara da za ku ba su
5: kwarai shawara shine ci gaban da kun ka samu ku rike shi ba sai kun yaki da kowa ba abinda an naku dole a baku za mu yi amfani da ilimin zamani na mu hada kanmu yadda muke mu yaki mu ai abinda Hausa Fulani musulmi to mu kai mu yaki wa abaya kuri ba Fulani abaya kuri ko ba Haushi kowa kan kure yake Daka mu haduri guda mu yi auratayya da iri daya
4: Professor Aliyu Banza masanin tarihi da al'adu kuma malami a Jami'ar Usman Dan Fodo dake Sokoto a Najeriya
7: Allahu don sunayen ka tsarka ka duka ka ban fasa zan yabo Usman almajiri nike mai bid'a albarikace duk manyan manyan malaman addini Usman wodi shi waliyul lahi ne da ya sami sharado dina ja da dadinu sharadi na barko gashi nan da malami an tsarkake masa zuciya Usman kabin azanda shi waliyun lai kire walin waliyai agarai Usman fodiye shi waliyun lai ne da ya sami sharado
4: a waje guda kuma wakilin Makatsina Yusuf Ibrahim Jargaba Ya ji ta bakin Dr. Sada Salisu Ruma, masanin al'adu da harshen Hausa a Jami'ar Umar Musa Iraduwa dake Katsina, wanda shi kuma ya fara bayani akan gudumar Hausawa ga Fulani da kuma darasin da za a dauka a dangantakar Hausawa da Fulani.
8: Ya kamata dai mu fahimta cewa ainihin su al'ummar Fulani waɗanda marubuta da dama da suka rubuta a harsuna daban-daban suke zayyana cewa kala biyu ne. Akwai wanda ake cewa yan asalin Futa Toro akwai wanda ake cewa Futo Jalo dukkanin su suna da kamanci da juna suna da bambanci suna magana da harshen na Fulani amma akwai dan bambanci na karin harshe da za a ja tsakanin su wajen mu'amala da junan su to dukkanin su dai tushen da ake magana shine abin da ya shafi wani bangare na wasu makama kan koguna dake akwai wajen kasar Senegal abin da ya kawo zuwa Mali yama zuwa ga wannan bangare da inda Hausawa suke zaune to sun bayar da babbar gudunmuwa wajen taimakawa da ba su masauki da kuma yin taimakekeniya ta fuskar ba ni gishiri in ba kamanda tsakanin abubuwan da su biyun kan yi na rayuwa, misali mu'amaloli na kasuwanci, misali zamantakewa, wurin zama da abubuwan da suka jibinci dukkan bukatun da Fulanin nan da sukan yada zango a nan da can sukan bukata a kasar Hausa. Saboda haka a iya cewa lalle mutanen da ke kasar Hausa Hausawa to sun bayar da gudunmuwa sosai ta fuskar yin mu'amaloli cikin ƴanci da walwala da amana tsakanin su da al'ummar Fulani da suka zo a cikin su.
9: To idan muka diba wani bangare, taya auratayya ta shafi dangantaka Hausawa da Fulani musamman a nan kasar Hausa?
8: Marmari na musaya ta abin da ya jibinci tsarin rayuwa tasa tsakanin wannan kabila da waccan kabila. Shi yasa a lokacin da Fulani suka zo suka samu Hausawa suka yi zamantakewa da su, to lalle an samu auratayya tsakanin jinsin Fulani da kuma jinsin Hausawa. Kusan saboda tasirin addinin Musulunci ga ɗabi'un Fulani na wancan lokaci, an samu kusan kamanceceniya da wasu abubuwa da suka shafi na al'adun Hausawa. Saboda haka auratayya mai yawan gaske ta shiga tsakanin ƙabilun Fulani da kuma Hausawa a wuraren da suka haɗu da juna, musamman saboda mu'amaloli na yau da kullum da akan yi. Saboda haka halaye da ɗabi'o'i da aka saba da su, al'adu na kowane ɓangare sun samu shauƙin juna, sun shiga cikin juna. Shi yasa harkar da ta shafi magana auratayya ta yi tasiri matuƙar gaske, yadda a iya cewa wannan auratayya ta yi girma da bagar da ta markaɗe, wanda ta sa suka kusan zamantowa abu ɗaya. Shi yasa za ka ga masu neman su ware Bafulace daga Bahaushe ko Bahaushe daga Bafulace, wato al'amari ne mai wahalar gaske saboda wannan girma da yawan auratayya da ta shiga a tsakanin tsatsan su Fulani da kuma na al'ummar Hausawa. In muka duba, addini wani ɓangare ne na al'ada, ana yin addinin Musulunci a cikin al'ummar Fulani, ana kuma addinin Musulunci a cikin al'ummar Hausawa, to amma sauran ababe ne yau da kullum fa. To shi yasa zaka ga haɗewar da aka yi, an markaɗe al'adun gabaki ɗaya, kamar yadda ba za ka iya cewa harshen Hausa kacokan gabaki ɗayansa, a'a, na Bahaushe ba ne al'adun aka ɗauka aka sanya, a'a, akwai wasu abubuwa da suka shigo. Shi yasa ake ce masa hankaka mai daɗan wani naka. Don haka al'adar Bahaushe da Bafulace sun samu shiga cikin juna, sun yi kamanceceniya. Misali al'amuran da suka jibinci alkunya, al'amuran da suka shafi sutura da abincinsu da sana'o'insu na yau da kullum, duk kusan yanzu ko kara ka je, ai ba Bafulace za ka iske shi ke sai da sanuwa ba. Saboda haka in kuma ka je wajen al'amuran da suka shafi zamantakewa ta tsakanin rayuwa, in ba sa'ar gaske ba, yadda aka san fuskoki da jikin Fulani, to shi Bahaushe ya shiga ciki, shi ma Bafulace ya shiga cikin wannan, don haka su markaɗe tare da junansu. Yana da wahala yanzu ka ce tsantsar Bafulace za ka fidda ka ware shi gehe, ka ce wai tsantsar Bahaushe za ka fidda ka ware shi gefe.
9: To dakta, yaya tsarin mulki da sarauta ya kasance a ƙasar Hausa?
8: Mai asali ce, mai tushe ce. Ana gudanar da shi a bisa fitattun matakai da al'adance akan kira matakai na fitar da mulkin sarautar gargajiya. Wato a sama ƙololuwa akwai sarki, a ƙasa akwai hakimi, a tsakiya akwai magaji ko dagaci, sai a can ƙasa kuma akwai mai unguwa. Dukkan wani kai komo na kowace irin al'umma da za ta shigo cikin wannan al'ummai, bayani ne yadda ake so a rayu yana zuwa daga sama, daga wajen sarki. Bayanan yadda al'umma take haɗuwa da wasu kuma da yadda ake samun buƙatu, shi kuma daga ƙasa yana zuwa wajen sarki ta hanyar wannan matakai, wato daga ƙasa zuwa sama, daga sama zuwa ƙasa. Amma a sani menene sarautar ta Bahaushe? Sarautar ta Bahaushe tsari ne na gargajiya da al'umma kan ware wani mutum da aka zaɓa, wanda nagartacce ne kuma amintacce, da ya fito cikin tsatsan wasu mutane amintattu da za a iya miƙa wuya gare shi a bashi raga matafiyar da al'umma, yayin masa hukunci inda suka yi ba daidai ba, ya kyautata mu wanda yayi daidai, ya kuma yi adalci a tsakanin su, sannan ya rika nuna musu alƙiblar da za su bi su tafiyar da rayuwarsu domin su tsira da mutuncinsu da kuma kare dukiyarsu da rayukansu da dukkan al'adunsu da suka gada na iyaye da kakanni.
9: To wani darasi dakta za a iya cewa za a iya ɗauka daga dangantakar Hausawa da Fulani?
8: Akwai darussa sosai a jiya, amma darasi na yau to shine kuma sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Domin me lalle ana neman wutar ta mutu a hannunmu, don an bari kutse ya shiga na tsakanin wannan aminci da yarjejeniyar zamantakewa ta gari tsakanin Bafulaci da Bahaushe ta hanyar sanya jin zafi da aikata laifukan da ba gaira ba sabar suke cutar da al'ummarmu. Don haka abinda za mu gane cewa hannu ɗaya baya ɗaukar jinka, al'ummar Fulani da al'ummar Hausawa su daina biye mu waccan huɗubar shaidan da ake cewa su yaƙi juna su koma wannan ɓangare daban wai Bahaushe daban Bafulaci daban.
4: Dr. Sada Salisu Roma, masanin al'adu da harshen Hausa a Jami'ar Umaru Musa Iraduwa da ke Katsina a Najeriya. Da masararo a nan za mu dakata, sai wani makon za a sake ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin wakilanmu Yusuf Ibrahim Jargaba a Katsina da Ma'awiya Abubakar Sadiq a Sokoto, Abdullahi Tanko Bala ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus.
3: DW wasiƙun masu sauraro.
10: Masu sauraro, barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin wasiƙun masu sauraro daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Da farko zan fara da wasiƙar Zahardina Fulasuri Jallemo daga birnin Accra a ƙasar Ghana. Mai cewa DW Hausa yau na shigo wannan filin ne domin yin tsokaci game da yadda rashin tsaro ke ci gaba da addabar arewacin ƙasarmu Najeriya, musamman abin da ya faru a 'yan kwanakin nan a jihar Neja, inda 'yan bindiga suka kashe mutane da dama a daidai lokacin da suke tsaka da sallah kuma suka sace wasu. Muna addu'ar Allah ya kubatar da su cikin aminci. Sai kuma ila gara daga Kalgo Hulani Tasawa jihar Maradi jamhuriyar Nijar, mai cewa assalamu alaikum DW Hausa. Yau sakona na jinjina ne ga shugaban ƙasarmu Nijar. Gaskiya babu abin da za mu ce ga gwamnatinsa face Allah ya saka masa da mafificin alkhairi. Ƙasarmu yanzu an santa a duniya, ko ina maganar mu ake yi. Nijar arziki arewa, Nijar arziki kudu, Nijar arziki yamma, Nijar arziki gabas, kuma Nijar arziki tsakiya. Janar Abdurrahman Ciyani, ku ci gaba da niyyar da kuka saka a gabanku, domin niyyar ku ta gina sabuwar Nijar ce. Ƙasarmu Nijar muna da albarkatu masu tarin yawa, amma a baya waɗannan albarkatun ba sa yi mana amfani da magani. Gashi yau mun waye gari, kowa ya san ƙasarmu ba talakar ƙasa ba ce. Muna da arzikin da za mu dogara da shi, sai dai kash masu san banza, masu matacciyar zuciya, duk sun bi sun ɓoye komi. Allah ya ji kan Baba Tanja, gurin da ka ɗauko aiki yau mun samu mai cika maka shi. Allah ya haskaka makwancinka, ku tashi lafiya DW Hausa. Sai kuma wasiƙa daga Rabiu Aliyu Rabson, mai cewa fatan alkhairi gare ku da dukkanin ma'aikatanku. Daga jihar Katsina, ciyaman Zumunta Media Forum Katsina ne. Kamar yadda gwamnatin mai girma gwamnan jihar Katsina ya karɓi ƙorafin al'ummar jihar ta Katsina, muna kira gare shi da ya dubi ƙorafinmu na wakilin gabas kan titin da muka rubuta masa, wanda ya tashi daga ƙofar Durbi 'yan lemu zuwa ƙofar Sauri bakin ƙofa. Domin titin akwai mutum sama da miliyan 2 waɗanda ke amfana da wannan hanya. Allah ya sa a buɗa mana shi. Tabbas idan aka yi mana hakan, to zai zama gwarzonmu. A tashi lafiya DW. Sai wasiƙa daga Mustapha Isa Ruwan Gora, mai cewa assalamu alaikum DW Hausa, fatan alkhairi gare ku. Gaskiya abin da ke ci mana tuwa ƙwarya bai wuce matsalar tsaro da take damun al'ummar Talata Mafara ta Arewa a jihar Zamfara ba. Mun yi kira ga mahukuntan ƙaramar hukuma da na jiha, amma har yanzu babu wani mataki da aka ɗauka. Muna roƙon mahukuntan da su tausaya wa al'ummar wannan yanki, domin suna cikin wani mawuyacin hali na matsin 'yan ta'adda. Allah ya bamu zaman lafiya a jihar mu ta Zamfara da Najeriya baki ɗaya. Sai wasiƙa daga Honorable Malam Bukar Ali, mai cewa assalamu alaikum DW Hausa. Ni dai abin da yake ce min tuwa ƙwarya, ya kamata gwamnatin jihar Borno ta yi wa waɗanda suke aikin zuba ƙasa akan hanyar Gambaro Ingala magana, saboda har yanzu aikin babu sauri. Kuma idan gwamnati ta ba su mai domin su zuba a motocinsu da suke aiki da su, siyar da man suke yi, yau an kai sama da wata ɗaya tun da aka fara aikin. amma har yanzu ba su yi aikin ko kilomita 10 ba, kuma idan suka ɗibi ƙasar suna sayarwa ne maimakon su gyara hanyar. Saboda haka muka ga ya dace hukumomi su san cewa hakan na faruwa domin su ɗau mataki a kai. Nagode DW Hausa, a tashi lafiya. Sai kuma wasiƙar Suleiman Alhaji Bahar da Magaram daga jihar Agadez a jamhuriyar Nijar, mai cewa a daidai lokacin da Najeriya ta fara yakin neman zaɓe, mu al'ummar Nijar ma muna duba makomar ƙasarmu, musamman bambancin da ke tsakanin mulkin demokuraɗiyya da mulkin soja. Demokuraɗiyya tana baiwa talaka damar bayyana ra'ayinsa, zaɓar shugabanninsa, da kuma tambayar gwamnati idan ta yi kuskure. Mulkin soja kuwa sau da yawa yana taƙaita irin wannan damar, domin iko yana hannun wasu tsiraru. Abin da ya fi muhimmanci shi ne mu fahimci cewa kowane irin tsari ba zai yi wa ƙasa amfani ba sai idan akwai adalci, tsaro, gaskiya da kishin ƙasa. Mu 'yan Nijar muna da haƙƙin yin tunani, mu koyi darasi daga makwabtanmu, sannan mu zaɓi abin da zai fi amfani ga al'ummarmu da makomar 'ya'yanmu. Sai wasiƙa ta ƙarshe daga Abban Sulaiha Gayari, mai cewa DW Hausa, haƙiƙa yau zan yi kira ne akan manyan 'yan takarar shugabancin ƙasarmu Najeriya, musamman waɗanda suka fito daga jam'iyyar APC, ADC da NDC, da cewa ba sai kun yi kwamfar baki akan batun cirewa komai da tallafin man fetur a ƙasarmu Najeriya ba. Abin nufi a nan shi ne ku bar talakawan da za su zaɓe ku su yi alƙalanci a tsakaninku a ranar zaɓe, domin su ne abin yake shafa kai tsaye na cirewa ko barin tallafin man fetur ɗin a ƙasar. Ta ƙarshe muke fatan Allah ya sa muna da rabon ganin lokacin zaɓen lafiya. Amin summa amin. Madalla da dukkanin sakonnin da kuka aiko mana cikin wannan takaitaccen shiri na wasiƙun masu sauraro. Aliyu Abdullahi Imam da na kasance da ku nake muku fatan alkhairi. A huta lafiya.
3: DW Labarun Duniya.
11: Rayuwa ta fara daidaita a yamai babban birnin jamhuriyar Nijar bayan da gwamnatin mulkin sojan ƙasar da haɗin gwiwar dakarun sa-kai na Rasha suka daƙile waran wasu sojoji. Tun a safiyar wannan Lahadi ne dai aka zaki buɗe hanyar shiga sansanin jiragen sama, yayin da shagunan da aka rufe tun a ranar Asabar su ma suka sake buɗewa, ciki har da babbar kasuwar birnin Yamai. Har yanzu dai Janar Abdulrahman Chani da ya kwaci mulki a juyin mulkin watan Yulin 2023 bai yi bayani a bainar jama'a tun lokacin da rikicin ya faru ba. Wakilan gwamnatocin gabashi da yammacin Libya da ke gaba da juna sun sanya hannu kan wata yarjejeniya a Tripoli a gargashin jagorancin Majalisar Ɗinkin Duniya, matakin da ake dangantawa da ci gaba ga shirin gudanar da zaben ƙasar da ta rabu gida biyu. Wannan yarjejeniyar da ta samu asali a tattaunawar da aka yi a watannin baya a Rome da Tunisia ta taɓo batun sake fasalin hukumar zaben Libya. Tun dai a watan Agustan 2025 ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta gabatar da hanyar fita cikin rikici da ake ciki a yanzu, musamman ma dai ta hanyar samar da daftarin zaɓe na haɗin gwiwa da haɗewar cibiyoyin zartaswa da suka rabu gida biyu, da kuma shirya tattaunawa ta siyasa domin wazar da zaman lafiya a ƙasar Libya. Ayyukan ceto na ci gaba da gudana amma cikin mawuyacin hali a Nepal da China a ƙoƙarin neman waɗanda suka ɓace bayan mummunar ambaliyar ruwa da ta kashe kusan mutane 800 tare da lalata kadarori masu yawa. Fiye da mutane 3,000 ne dai suka ɓace a wannan yanki na Himalaya, amma fatan gano waɗanda suka tsira na raguwa. Hukumomin Nepal sun sake kira da a yi taka tsantsan, yayin da jami'an agaji na Nepal ke samun taimako daga ƙwararru na India, China da Koriya ta Kudu. 'Yan Iceland sun yi watsi da batun fara tattaunawa don shiga cikin ƙungiyar tarayyar Turai a ƙuri'ar raba gardama da suka kada a ƙarshen wannan makon, matakin da ya zama koma baya ga EU wacce take maraba da takarar wannan tsibiri mai ɗimbin arziki. Kashi 52.8% daga cikin 100 na 'yan Iceland sun yi adawa da sake buɗe tattaunawa shiga EU, yayin da kashi 47.2% suka yi na'am, bisa alƙaluma da hukumomi da kuma gidan talabijin na ƙasa suka wallafa. To ƙarshen cikakkun labarin duniyar kenan, kuma sarƙiƙa ƙarshen irin shirye-shiryen da muka yi muku tanadi kenan a wannan yammaci. Sai kuma idan Allah ya kai mu gobe za ku sake jin mu a shirye-shiryenmu na safe da rahotanni da ratsi na hirarraki. A madadin kowa da kowa, musamman ma dai Suleiman Babayo da ya tsara wannan shirin kamar yadda kuka ji, Muhammad Awal Balarabe ke muku fatan alheri daga nan Bon. Bisalam.
12: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Cameroon da Chad, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afrika. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.